0: Let me say this. I'm going to the seven authorities that are going to push you. Into great glory. That is the H1.
1: Say,
0: are you to lift
1: it?
0: Hear this. Every destiny hearing. Battle of rising and falling.
1: Don't buy hearing.
0: That journey with your life.
1: Oh,
0: sell
1: us. Yeah.
0: Remind you to pray. Let's go up to bread.
2: Oruko mi ni Damilola Adehayo. Lati agbowo ni mo ti wa mo dupe lowo Olorun authority Olorun baba mi authority Olorun ori oke oko tori pe ko dojo adura ti mi ni gbogbo oni won o kini po orire ri leyin orire omo won o kini po orire ri leyin orire omo gbogbo ko sa wa ti se ba ko ba ka ile oko ti mo wa ogun lekan popo lolojo kan emi atomo mi obirin fola sade woli e wa pade wa lona oni ko si ogun omo mi ni Nigeria mo pe ki lo duro se o wa wo bayi e ti mi ni okan lowo to ti da gbogbo oju se mi ru pe ko si ogun omo mi ni Nigeria pe bo ni mo ti fe ri owo ti mo fe fi ran omo mi travel out
3: oni omo yin o ye ko ti travel
2: o wa wo ba de isa
3: oni ko si ko si ko ye ko wa Nigeria
2: mo wa wo ba ipe ya we mo mo ipe o si tolorun o le se baba ye wa so fun mi lojo yen o di ki lo se soru 21 days lori awon omo mi mo wa wo ba ipe soru 21 days emi omo sun bo ni se wa se lemi e ba ni bere ti o yi awon program to ma se ko fi se isoru yen mo ba lo pale mo yara ko mo nule mo ba gba mo nunu mo ba gbere ti o yen sibe mo ba bere so mo wa tunu radio yen lojo yen mo ko jam ori oke ogo ni ori oke ogo o ya dadio wa se program yen lati 11 to 12 to ba ti wa pari ni 11 to 12
3: atun bo si radio mi
2: atun wa bo si
3: oku
2: 12 to 1 kini ti se se mama se kini yo ma pe 21 days mo ba kiri si mo ba se ni mo ja ni mo da ni mo se ko be ko mi o ma wo mi pe kini se
3: se won na mo ngbadu ale
2: o sa kiri si o sa ti jo na lomo mi ba pe ni mo emi mo ni o lo ma ni eni kan to pade ni school ti o n se lore mo ni ki lo wa wi o lo ni ko na pa passport mo no ti sele
3: o ti sele o ya so do continue
2: o Jesus o ya loruko Jesus olorun sa mo jo gbogbo awon mo ni
3: gbogbo ti won na fe se ti o se se
0: those things you want to do that seem impossible
3: ni pa gbara dua
0: by the power of prayer
3: o ma ri se
0: amen you will accomplish them
2: o ba be si ni gba nigba ti o isoru yen pe to pe 14 days ni baba yen ba so yi pe o ti gba passport o ti funowo lo ba ni ohun bo Nigeria mommy munia Nigeria ke ngba ike se yo wa lo to oni apo mi o lo le wa o mo lo da ko si wahala mo ni wo ori oke o kon gan ko ni di ka ma gba le mo je ka wa be lo a de bi bai ri ba bi mo sa se gbo bo se juwe a se jire lori radio bi mo se gbe omo mi leyin lojo Friday kan niyan la ba nbo o to bi 11:30 ka to wo bi ko si program ko si kankan gbogbo be yen dudu mo ni ja lo ko si kankan aba wo bi wa aba wo get man lori oju titi aba sa wole aba mo eyan die ti won se so a se so ba se se so ru yen ton a lo sodo yen ba se wa todo bo mo kan ri ota yin tori be yen la koju si ta bi se so mo ba ni wo mo bo ota ni aba mo passport ni aba yi lori ota igba ta yi lori ota ta gbadura mo ba wo photo iyawo daddy mo ba ri pe oruko omo mi lo je Money, wo Fola Sade ni iyawo daddy Fola Sade ni je Olorun to mu iyawo daddy ra nuba o ye Fola Sade temi na Olorun authority o gbadu ra nuba aba kini si aba be si ni gbadura aba nwa ti to bi fu arugo ojo lori oke ogo omo mi ti wa ni UK lati AP
3: edido lati gbawo
2: lati
3: April
2: o tu wa debe ko tu wa ri se aba tu be si ni gbadura o sa gbadura ngba to ti monday to lo lomo bi ba pe mi pe mami mi o ti ri se ni
3: o ti ri se gidi eyin na ko to to su mefa
0: yes lord
3: o ma invite yin so
0: amen
3: ni wo ya modun eyin no ti lo uk
0: bi amen
3: jesus
0: amen
3: congrats gbogbo ona pata lo ja si national stadium ni suru lere ni lagos state ojo monday on the 3 otula ni egbegberun omo olohun a ma jo pade nbe onirisi o ko to ma gbo mi ni akoko yi eredi ni pe ma je mu ododun to mo nti orun sokale wa ni gbogbo wiki to ba ti wonu ojo ibi mi ti mo ma ngba nkan lowo Olorun fun awon eyan egbo eri opolopo bitibiti omo Olorun ti won ri ti won mu ni odun to koja gbogbo yin te gba omo eyi to Olorun lana fun eyi to gbedide eja pade lojo monday pelu ase Olorun ni national stadium suru lere leko eyi ti e ba wa gbogbo sango ota o wa ni 4 ibikibi to ba wa gbogbo agbegbe yen ni aro yi ni dede agogo mesan ni CAC World and Life Bible Church baba woli ademola won bole ninu biribiri 40 days now ororo orisi meji ni awon eyan ma gba nbe leni awon akoko ni eleti won lo sise woli si fun 40 days elekeje le ti mo ba ikobo lati ori oke direct so wa sango ota ati agbegbe re ajo pade nbe laaro yi ni egbe adodo ota local government secretariat gangan ni church yen wa e ti ri signboard yen number 3 oluseye street beside adodo ota local government lati pade laaro ni saturday on the 1 adua yen na npe ni pe pade osun pelu majemu eri sori ajodun e kan lodun ni ajodun yen lagbara Olorun a pade nbe eyan re ko aro la ni fagba ati ni korodu
1: oro yi ti de

0: ni didun didun ba yin ero ti olododo eyi ni gbogbo ebe ojolola ni iba quarters ni igbe akoko je se won ti baba wa pa adebisi ebe ojolola to je pe o ti tu odun bi mewa ti won ku laye ni ojo ogbon osu keje odun 2016 July 30 2016 ti wa pe odun mewa wa yi o
1: sumure o baba
0: e ba jo ko e ma je ko lo o tun ba je lawojo o mi ke ma ba won je o ti e gbo pe o ti todun mewa te ti lo ife itonisono iwa rere ati apere ti e fi sile opo ni okan wa o si le parun lai lai
1: baba fi aya rere sile
0: sile aye iya afi bola le oyorola ati awon omo won oluwa si fun mi akiwa oluwa feran mi mu leyin olorun oluwa oyorola debora oyorola ati fe oluwa oyorola gbogbo omo ati awon omo won bo se lede lere yin o omo ipe aije won dun omo odokoli omo abuja yiyo omo ipa pakiti ibi ara ro je ore ura mo sunwo titi di gbata o pade loko aya jesu
2: Odun ko odun jo ayeye odun aje ye aje festival 2026 ti ilu oka akoko

0: ba eso gun yi wa
1: yo ti ma sure o foto le letter lejo
0: ati pe pele kutu ni ka fi se ni kabiyesi wi
1: simply because of the maximum security lojo ni
0: kabiyesi ti lo wa lu si to wa nki kabiyesi
1: alailuwa iku baba yeye alase ikinju sa
0: oni ofife
1: kaabo si lu oka kuku fu ti oka de
0: wi wa yan tu wa lara o
1: kabiyesi o ba eso gun yi wa
0: di olu si ti lo wa lu si
1: omo wa mi lero ohun akoko
0: okiri le alagada ogun
1: asagbina le doloko doloko tigbe
0: agbana le ka jibiribi
1: asiyisa bondu o
0: asa won du se mi

0: kun baba igba mi ra nkale
1: ki lo sele
0: ile ni mo fe ra ti mo ko sowo gbaju e
1: o ma se o
2: sugbon
1: ona bayo si wa
2: dide hu ya tele mi ka lo
3: sijilo bokun estate first three extension ile oluji
1: nibi ti le ti teju daada
2: to si fini lokan pale pese
1: odule bi ide lo ba dilo bokun
2: kaakiri agbaye ni won ti mo won
1: wi pe
2: ile ti nta fun yin o ni bayo bayo ninu rara
1: gbogbo awon ti won ti ra le nibe
2: ni obi lere oro
1: ke wa gbo o
2: idilo ba dilo bokun o gbe seran agent tabi onilata kankan
1: falaye ni kekun
2: e pe prince aderemi
1: 0703-297-2163
2: tabi prince ojonu adebayo
1: 0703-164-4313
2: ati prince adewale atitipe amosha
1: 0703-155-6363
2: titi gbegbese
1: lati rale
3: sijilo bokun estate first three extension ile oluji
1: donile
2: donile
1: laisi wahala
2: oluwa ba okole

tori gbogbo awon omo supare ni le loko lona ajo ninu won dun bayi tori ti alafia ijoba ni ile na to akoko fi fowo so won po pelu isokan lo wole de yi o fu ibeti de ati tesiwaju ile wa igba kabiyesi wa na yo si tu wa lara o ami ikede yi wa latodo awon oloye pelu awon ta

0: Jesus.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni. E ti ma gbo nipa CD care. Eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan. Gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile ko kale won
2: ale e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tailor mo fe ra sewing machine

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E madam jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen se ni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o nsa fikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara
3: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kẹ́ ẹ má wà rárá.
4: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe

o se se Olayinka Ayefele ninu awo to pe ni join me to praise the Lord and join me in praising God ati join re ati to praise Olorun tori pe Saturday to ni Saturday aro to ni fun emi ni omi mo fe yin tori pe bi yan ba wa laye kinu e o dun na ni mi mo wa laye mi si nipo aisan ogo ni fele dumare kila ni nbe o ti la ni nbe o ya ba mi na nbe ki atetugbo nkan ti olore mi ti o so

kira kita ko dola kasi shebi eru ko dan kaka ani bi polo ngbe ba polo ngbe ni bi o ba sibu ko ledumare nbe asani.

ma dupe lowo re oba mi oluwa mi oba mi oba lana oba loni oba titi aye aini pekun nitori ti e ti o ba si ti e ta le mi nitori ti e ti o ba si ti e ta la wa nitori anu re to mu e na no fi da wa si to fi pa wa mo ninu anu re toro owo wa pe ti n ba ni mo we se yin ah e ni rola sugbon nitori owo ninu anu re wo kin jodi eyan by the face si God does not look at the outside world, look inward ni Benny, I do pelowo re olodu more afi gbogbo pe ati yin ati ogo da pada sodo re nitori iwo nikan na lo ye iwo lo ba lana oba loni oba titi aye aini pekun emi mo tun ti de lori eto losan toni e je kokko ma ja yin se kin sare re yin se kin je mo bo se nlo lapa bi o eto ka ma fail e bayi o ti bale si kan ni adaba 88.9 fm lori facebook eni so lori facebook mo shocking se mo pe month august yi bayi is a very beautiful month cherry mo ko wake up to good news ni july bayi o wrap up with something beautiful e wo inu month yi ba ko ma wa yo ninu wa ko wa ma dun sese ninu mi ton ba so wi pe mo mo ri ko e ma jo paro ton yi lo ton mo ri ko sugbon jirin se mi ni se wa reyin te jirin se mi eyin re olorun eni so ni adaba 88.9 fm lori facebook ama worawa I boy to I boy face to face ne eje mo ki yin kaabo lenko si happy new month happy new month yo gbogbo eyin te n gbo mi nile loko leyin odi ni gbogbo bi te ba wa losan toni happy new month of august awa ta bere osu kini abere osu keje keta kerin kaef karun kefa keje la ma tun pari lana o ama tun ti bo si osu kejo ninu odun 2026 si ki ma se mimo se wa kin se nipa ipa wa kin se wipa mo se ki ti e se wipa mo ro so kin se wipa daaju awon to ti lolo ohun olorun ninu anu re ohun ninu bo ti to ohun ninu bo se nje olorun ohun na lo fi da wa si dojo oni se je mo fi asiko yi ati medium yi ati akoko ti a wa yi ma so wipe lati ko ni adaba 88.9 fm ati lati re to yin ka ma feel ye happy ni

0: yonu si mi ema yonu si adaba 88.9 FM o ema yonu si awon ololufe temi ema yonu si awon fans mi ema yonu si awon to ni fe mi denu denu ema yonu si mi na nitori pe kini enikeni to ba yonu si mi to ba yonu si akoni yi to ba yonu si eto yi to ba yonu si awon temi ni gboro aye iyonu olorun ba na ni won mo ri if you love me I love you God love you best oh se mo pe to ba si dojo saturday bayi si oyinbo ki lo senu mi o ma nko ni to ba si dojo saturday bayi si oyinbo ki ko flood she flood le man pe e ma binu to ba se wa na ni ke se se kini ke se ba mi gba losan to yen we ba saturday bayi mi ki gbe ebo ebo ki flow rara be ni eni to ba si yonu si wa na lo mo se ki lo mo yonu si to ba si to ba fe bidu si wa o ma se ki ma ni pe ko lo se ki ko ro se fun cholo wa ko ro se fun yo 08162519991 the number to wonder agbala wa wa nbi ba yemi o ki pele agbara agbala ni agbala awon oba awon kings and queens and e kole ma ri la pa bi ba so ti yin be be ni iyonu olohun na ni gbogbo o mo ri la se edumare be ni ani ri binu olohun lagbara olohun be ni 08162519991 the number to wonder bi wa elo e ka san
1: aduni ni o lati ile luji ni ti
0: e pe mi lenkan
1: ti se ohun reti ohun 11
0: on the 11 oda ma pada lowo e seun

0: egbogi mo kuro yi o ri pe logun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju siwa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun iwa lo dupe o dupe folohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ese babo oke ogun ni number 4 dudu yami len opposite oye mekun grammar school ni lo akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi atawon kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni belomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baraji lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun belomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo se se gbonse yan bayi ko le o bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi ti nse ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won na ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na lawa na eje nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́lọ́run bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbàrá tó ti rò bí báyà ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọ́n náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá nílé iṣẹ́ bàbá òkè ògùn nàmbà 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbẹ la wa a ni fara nira wa bayo fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi. mi sori ero ba ni soro mi yi o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akure, to ba fe bere one, tabo ni mare to fe bere lowo mi, pe mi sori ero ba ni soro ni yi, o samu o 64 60 64 19, o samu o 64 60 64 19, alaafia ara wa oni di fi afia origba.
2: Awọn ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona virus oje ayo ohun ti e wa su mi agbori ise lo se je lo be se wo gbo ni pa baba oke ogo ni ogolu gbadde ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo edalenu ibo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san

0: se wi pe ori Facebook na lo ti fe pade mi laye la ba ti wa fi lanfani lati join TikTok
1: laye kaye da ku mo fa shun iya mo wa lara labalaba ni wa o egun mo laye labalaba ni wa
0: are mu Musa Debi oni username to ma lu iwo kan sasi fun are mu Musa Adebiyi
1: balabala so
0: wa ba mi pade nbe lori page mi wa deja city talk
1: la so won le faya
0: e jojo ma na faji npa
1: fun to ba joko je egun aye le rigun kaye dagun
0: e jojo ma best case kebeje
1: balabali
0: e jojo ma ti banti
1: balabali wa egun mo laye kaye dagun ma faisho iya mo wa
0: en ta ba ni la fun yan faji la le jo se ntemi ni daninu e jojo ma se faji losan yin
1: labalaba
0: la so to ba di ipole ba si ti se bara wa so toro
1: ibun to ba jo ko je egun aye le ri
0: mo ki general manager le ise oje ati gbogbo awon so mo gbe won
1: labalaba ni wa o egun wa laye
0: mo ki won pe won ku waju
1: wa egun wa
0: to den ta babalaba o na ni baba
1: iya mo wa lara
0: mo si n ki gbogbo awon fan mi te jo ru omu mi awon fans mi nu awon won ojo ru omu mi
1: labalaba ni wa o
0: be eyan ba je eyan nikan wahala ni emi o le pe pin
1: kaye da ko mo fa so iya mo wa lara
0: e ra won baba wa ati john o ni won fi n fe yawo po o wa lara e won fun yale won fun distance die ki won to fe yawo le
1: labalaba ni wa o
0: ki won to fe keta won to fun ni distance die ki won to fe leri ara won
1: aye da ko mo fa so iya mo wa lara
0: tori awon omo ti ya le koko bi awon won koko gba ominira ku lodo baba
1: egun mo ni won
0: awon omo iya wo keji awon yen o tun gba se awon yen na mo lo lo die die ojo ori baba na o tun ti ma dale yo ti ma dale yo ti ma dale en gba o ba di wi pe awon omo yawo ti won fe si keji bi pe awon yen na to ti fe ma gbo mi ni rara won ti o fi ku baba nikan awon ma yawo keto kan ton gba se ni
1: mo ni won a fi mi so lore egun mo ni won ero dale laye
0: e wa ni awon agbalagba atijo won pe laye
1: mo ba so iya mo wa lara abalaba ni wa
0: bo won o se ni pe laye won pe laye
1: ani wa egun mo laye aye da ko mo ba so
0: yi en gbo je pe olohun o se won lawon nikan
1: ori won ni ki ori
0: bi won tin ba ma logba be won ba yawo logba
1: won ki lori to du aru sawa
0: awon okunrin aye ode oni ngba awon omo yawo kan to fe ti won ba ti ma sho gbogbo won ku o lodo e ba ma ti bere si ni bi mo won kan ton he ya won ku nle la siri ba tu
1: lo la gidi iwo gan ki lori to du aru sawa ilori lobe
0: asiri tu aba siri otu
1: ilori lobe na so fun wa salaye
0: aka o gbesun o balu daddy ejo mo fe ki mommy ki won wa ba mi toju omo se mo won ni pe de o ti won ba ti lo bi 2 months won pada bo ni Nigeria niyan asiri tu nu o
1: ko ni ka gbalogo ona wo gan le da o ba te mo ni ona
0: baba ni olodum ma ja ri faseyin
1: kele bi aro
0: bi en to ni yawo kan to mo re wa bi mo leyin odi ti won wa ni wi pe ki mommy ko wa dana fun ko wa toju omo ko iru okunrin yen ti ni faseyin o olodum ma ja pada si bi ta ti nbo o ti pada si bi ti nbo o o pada di barcelona ojiji lele keji sugba won fans mi won je mala won je mala won ro kiri ka mi mo ki gbogbo eyin fans mi o
1: o da kede o la la isu won ko le ma
0: be tin je be bi omo be ninu igbesi aye mi be bi omo be ninu igbesi aye teyin na
1: iya ni won se be kila
0: bo ti wa n gbianju lati ba mi share program yin ogunlogo awon eyan opolopo awon eyan ki won ri lori TikTok peace ambassador oni page yen lori TikTok bo se n gbianju lati je pe ohun share lati bi kan se de bi kan ogo ti e na ma tan yo ma ran mo yo ma ran mo bi igborun ba katari gbogbo aye na ni o gburo ti e na ori ta ba na kankan si omo lakeji gbogbo eleyi to ku ti wa ni se e ma gbagbe pe are mu Musa Adebi lo ko temi presenter to best case kebeje oluaye ti banti peace ambassador fun gbogbo le Yoruba ka

0: ni nta gbeyewo loni gan o gan la npe ni asiko asiko baba ni asiko laye ore mi asiko yen gan la gbeyewo loni nigba mi won to ni pe eda o masiko pe ai masiko ni nda mu eda o ore mi lawa oluwa lawa obe na loko bejeji obe na loko asiko laye won to le da na won ni won o to masiko bakan na
1: ina pe ni creator
0: oludasile sa sino peter lele ite n gbo yi
1: pe ni founder
0: oludasile gbogbo eyan ko juju awon kan ko juju awon kan ko fuji sino peter lo won ko juju n tohun o ni afro juju lo n fe ma ko combination of juju and afro onisina peter and conti e da ba de ri e ri pe nkan to wa nnu ti sina ko yi oju afro lo
1: ni
0: to wa nnu ti nko yi o tun jujuju lo omo olomo ya dogbon si nkan re
1: se ma juju tabi ko ni afro juju wa da ba de ri e ri pe
0: bi gbogbo eyan ba nteyin tin teyin ladugbo gbogbo eyan ni ntate iwo ton wa electrical material sita oje lonu awon ti won tate ti gbogbo won sa ntate hun won copy copy ara won ni iwo na ti e ton create nkan kan fun ra re ngbo ba create e awon nkan to ma copy re o ti je lo ma afro juju sino peter yi awon eyan won ori copy da ro yi sino peter nikan o na lo la afro juju e the creator and the only successor oni sasina peter je mo pe dr sikiru ayinde barista iyen da fuji ile awon to je successor nbe won po lo rerere eba o gomi lasan yi

ni o won birin ni mokunrin fafin awon ni wo e bo birin lo na eh fe won ti e ti gbagbe wi pe iru afin o na le biru ara re won sa ni o fe ni ngbo won birin ba ti wa bi o won okunrin to ba ti bere si ni won o birin asiko re ti lonu be ni asiko re to lohun n to ba wa nle ni ofe ki se n to wu ma

Oto the power of serious matter, Tony. Gbogbo eyin te ba get driver te get driver ti muse muse eyin to da muse muse ti muse muse eyin to se kini to da muse muse te get driver mo fe pe phone number kan fun yin e pe phone number yen tondunu te ba pe phone number yen pelu ogun olohun e si ri ise driver ti mo wi yi e bi o be latori 80,000 90,000 losu ara mi lowo oluwa 80,000 90,000 losu oni wo fun yin o tabi ju be lo sugbon 80,000 90,000 mo fo wo egbaya e pe 080 32 15 16 17 onle lanfani lati pe 080 32 15 16 17 bo ba mo pe driver ni o to le wa moto dada lawaye ni o enikan loko mi njo kan oni ejo daddy anyone wa driver ni le ise kan mo ni be ni mo ni se driver leyin ni ah oni mo le wa moto ja meji mo kan ko ti fo re ni mo ni ke se ru re la wa enjo wa moto la wa ye la wa o 080 32 15 16 17 o tun se se ki n pe phone number kan fun yin lekan si oda n ta fe gbe yawo loni priority ni ninu yawo atomo ta lo ni priority ju lori baba lori baba to wa nu ile tojo ko yawo e toje baba awon omo ta lo ni priority ju lori baba ninu awon mejeje se iya ni iyawo ni abawon omo.

0: ti ko gba na olohun o ti ife ki ma gbebun ni asiko kan to wa de mo to wa gbebun ebun to wa jo mi lojumo ba ni kini lagbaja gbe wa won wa lo dupe n lo dupe pe eje to lo dupe eleyi o atori won omo bi to ti ra ebun wa jo n lojumo a to wa gbebun titi a to wa n gba lori TikTok gbogbo eyin te n fun wa lori TikTok aye o ma fe yin na lebun o e ba nu pade nibi te ero 08162519991 le lanfani lati fi pe wa o 08162519991 e ka sa o
1: ele ka sa sa
0: oju oni tiyin
1: o gba laro ko jesi banuja yo ni bayere anu gba sa
0: ami aye ti mo pe yin ni
1: woli david solomon emi be lati lo kakoko ma pa daruko mi
0: be ni baba
1: o ma da pe gberaga
0: be ni
1: seri serious matter ti emu wa ni osan yin o terrible dada
0: olagbara
1: awon ti mo de gburugbe awon opolo na ti o ba wa fi ogbo ye ye iyawo le ko ni omo le ko ni omo mi ni o omo ni omo ni
0: omo ni
1: be ni sa iyawo le bi mo ma dogun fe niyan ko pa niyan ko to fe niyan sile
0: kabiyesi olohun
1: bo ba tile se niyan leyan la wa n lo be baba e
0: kabiyesi olohun
1: iyawo le lo be oko o to wa ni ko ma se ko o le pada ma se
0: Omo ni baba. Omo ni te. Omo ni se. Omo ni. Omo ni de. Ejan pupo.

0: Laya Dizzy Leiteng Boy. Ni 9 minutes. E tu ma fi yen best casca bege. E ma fe lei. E tu fi ma ti banti. E ma gbagbe pe mo ni en to ba get driver. Ti muse muse re. To da muse muse. To ma pe driver ni o. O le wa moto. Da da. Ki se en to le wa ko ja meji o. En ti o ma lo ti o ma bo ni o. O le pe 080-3500-0032-15-16-17 O kere ju bi 80,000-90,000 O n lo wo ti won san fun. Baba mi oju oni ti yin e ka san o e se won
1: oruko temi ni engineer katafa mo fi lati ide ogbese.
0: E ka bo sori eto.
1: Awon mo kiyan pe eto gan. Ta ite mi kemi kin ba ni po ye omo kekere mi wo lo to bi emi si fe so temi yawo lo lagbara ju lori baba o.
0: Yawo lo lagbara ju.
1: Because ti yawo ba wa so du eyan. Bawo la se fe ri omo because yawo lo bimo fun yan. Yawo lo ni ka pa le so pe nkan ti se fun agbaje le nkan ti se fun agbaje le. Ti omo pa si bawo la se fe yawo. Ti o ba yawo lo wa lo du eyan lo lagba la so pe nkan ti se fun agbaje ti se fun ti bi lele o. Pe omo yen emi tu yen danu oko omo laba lori baba o.
0: E seun pupo engineer Kasaba.
1: En
0: to ba koju se nikan. Eyin ni mo ko se lomi bi ilu gangan. O ti di tutu. Laya dis lele ten boy. Ikan ninu awon olorin igbalode to je gbaju gbaja. Hello, e ka san o. Ki loruko yin, nbo le tin pe wa?
2: Oruko mi ni Taiwo Latondo.
0: E ba wa daseto, e daseto.
2: Yes.
0: Ah, omo se o. E ja fe lomi laye. En to fi dun mi pe obirin ti okoko pe wa nu e ka san o.
3: Hello baba o.
0: Ki loruko yin bo le tin pe wa o.
3: Oruko mi Dr. Mike. Mo pe lati Owa E.
0: E seun pupo. E ba wa daseto.
3: Je ri oro te gbe sile yen.
0: Be ni.
3: Oro gede ni o. Mo fe soro kan fun yin. Wo mo pe iyawo wa to bi omo ti ile oto John. O ko le jo lo bi se o le mo dupe de baba wa o bi aya kan bi omo fun de aya.

0: kule ba ile ankara le e kuro no ba ile ankero no ade bi se ma se ba ya gbo le la npe eto yin eto wa o yato leto eto ni o yato ayi na won ko ta go marun ba ti koja aseju bele nja le ise o radio wa adaba 88.9 fm tata komale si ilu akure ta wa ntare un ni ilu ilaramo ke mo pe o yato ati ategun ore la won mejeji ba ngbe oke ile ise wo lo wa ngbe mi wa lojo mejo mejo ile ise mi parking nigeria limited la popo gan ta fin je le ise mic mark nigeria limited di oba onide oriale na sibi aje n bere bayi latori crunching strips wa eyi to yato keke leje won leje won to yato akonde ade na jama je bi eyin mo pe ta na daru mo pe tunsun ice cream to yato popcorn to yato bread wa legje won legje won to yato my best of for my dulo ni kikon kikon kon yan papa mbari e ni ile ise onje wa chicken pop ta ta komale si ipinle ondo ati ni ipinle kiti gbe oke ki gbogbo eti to ngbo mi ninu ile pe a ku ojo mejo kun a de ku bi ojo ojo seri lode ku awa mun ki gbogbo awa ti asayeye loni pe a ku inowo a de ku inora awa na ta wa nle weekend la wa iko ni weekend gbogbo wa a dupe pe a tun le wa sori eto yi loni mun ki gbogbo wa pe a ku ojo mejo kun lode ati mo pe ojo mejo mejo bayi lo ma nse ototo ibere ni mo fe bere lowo ko wa wa loni pe to ba sele si yin ki lo nti e ma se eyan kan je yin lowo e de lo ba nile ipe eni di owo yi iyawo ati omo pe fe fi jeun eni be o be si bura o bere si jose mole pe o be si bu ori ara e gan tohun ni owo kankan dani pe won mo ba won iyawo atomo se fe jeun eyin na de file e de lo amo beyin se ko nbe eni ayeye kan te fe lo e wa pade ru eni be ni waju elere to bere si na 1000 ninu note ejo ki le ma se loni e ma temi latejise ni e ma temi latejise ni amo ko to ti pe mo so ojo opo isile e je n pe manager ko so gbo bi ti ati ma ri bread o yato ni gbogbo korokondu ni ipinle ondo ati ni ipinle ekiti manager wole wa
1: my country people chicken republic don't bring something fresh for you doorstep your favorite chicken republic meals hot fresh

0: mo tun ri atejise kan ni ohun ni Mr. Rowolo lati ilu Ikere Ekiti ni ipinle Ekiti oni olotu e ku se opolo oni awon gbadun bread o yato dada ni ilu Ikere olohun ti ohun ma se ni pe ohun a fowo to arakunrin ohun a pe sita se bi o bura fun mi ibo lo ti wa ri owo to na fun elere yi oni ti o ba wa gba lero olohun a wa mu ni ele fun oni ru owo be ohun a gba ti o de si nkan kan ti a sele e se o lati ilu Ikere e je nkoja lo si eka apoluwoja ti n ba pada de ti asiko ba si wa a si ma ka awon atejise eyin da loke le
1: ara oto tun le yi ta gbeje o alara ni tohun oto o yato cakes latun gbeje akara ibo alajeponula ti mode yawo odi ojo bi ati gbogbo ayeye o ye ni laiyele se ti gbo ni pa o yato fruit cake chocolate cake sponge cake coconut cake cake lodi ayeye o yato cake ni ke moyan layo atun se cream cake lorisirisi bo le se fe si se whipped cream le fe ni tabi butter king o si je fondant king tabi fat icing cake ko be wo de o eleyi yato si kiti popo
2: ile ise wa wa ni ikoya road okiti pupa ni ilu owo a wa ni idimu ni dojukoju moshalashi nla a wa ni jubilee road ni egbe ade peter philip station ikare akoko ni akungba a wa ni ikare road akungba akoko ni ipinle ekiti a wa ni bank road ado ekiti
1: e kan si wa loni ni chicken republic plaza alagbaka akure tabi ke pe wa sori awon number won yi 08079491467 tabi 08079491481 ni gba gbogbo o yato cakes ni ke ma yan layo
0: kabo pala lati eka polowo oja
3: funky buji
0: beni mo fi asiko iki baba mi ninu oluwa prophet doctor so aina jp baba ti olohun gbawo esise ranse revelation of god nilu akure ati agbegbe e baba adua yin lori eto yi mo dupe lowo yin ogun te wa ti se o koni pada sori omo koni pada sori aya koni ni pada sori eyin na mo dupe olo baba prophet doctor so aina to ba mi ri won ko ba mi dupe lo baba da

0: asiko ti ko wa n papa mara won ti e ti le mi gan ninu ile agboro pe ki ma pale ru mi mo ba ngbe oke
1: bitan ba ma wi o emi a jojo fuji mama fitara odapo
2: mo fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato onki egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben mo ki gbogbo eyan ni bara wa ni Chicken Republic pe ese mu ina koni towo yin o ni agba lowed mare mo ka won to wa ni store mo ka yin te wa ni Power Express mo gbogbo eyin te wa ni audit account gbogbo yin pata HR office training gbogbo yin pata ni mo ki mi lolodi mo de ki gbogbo eyin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gbogbo eyin security wa mo ki yin o lai se eyin ko le se awa
1: bita un ba ma wi o emi a jojo fuji mama fitara odapo
0: o so n to ni bere bayi ti o kin lo pin tori pe pin peju bayi o la la fila ti fila ba ti koja pin peju won ma ni baba se o se nkan
3: ajibale ba mdele yin re di won na lo le yin lojo lodumari mo n lo loni mo ni mi o ni lo leku lowo o mo n lo loni mo ni mi o ni lo larun lowo to ba la won to wa parapo pe mi o ni wa lojo mejo iru awon ni be mi o ni de ba won
0: bye for now
4: I want lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lase yi o tun do ojo mejo

0: ni ojojo Thursday ni aro ni ago
1: Shamaki wa ni ibonu
0: Shamaki wa quarters road 1 number 5 ni araro ojo Thursday a ma ni isi to isi kan to lagbara to je ti gbogbogbo iba je catholic ni e iba je elesin mi ni e iba de je ko si ijo ki ijo to ba nlo ni oruko Jesu aye wa fun e lati ago mesan titi di ago mokanla adura to gbona pelu aso tele woli den gbogbo awon ti o ba nwoju Olorun fun omo ojo Thursday yen la ma attend si won oba joloselu aimoye oloselu lo dara popo mo wa ti Olorun de ti gbogbo ni aye won beni to ba nsa isan to ba wa pelu agbara Olorun Olorun agbowole won won de ri imularada
1: ora ese pupo yin eyan wa te gbo wa nule lori eto toni ferowero ni yobade e mo pe awa meta la wa ni ori eto ba emi brother Tunde Bangboye ati baba wa woli Olorun alaye a ma so oro a ma fi jewo ni ibere to wa nu okan yin tin ta water seun eyin na le ma fi sori ero atejise wa te ba ti fi sowo a ma bere lowo baba won si mo da wa lohun baba mo ki yin le kan si pe e ka bo sori eto yi gbogbo eyan mo Olorun e je ki baba kan ba wa fenu ba oro Olorun fun toni nti a fe fenu ba gangan baba o ya o
0: e seun ka to wonu iwasun lo e je ka gbadura ni oruko Jesu
2: amen
0: ni oruko Jesu
2: amen
0: ni oruko eje Jesu
2: amen
0: baba wa ti Olorun wa a wa siwaju yin ni wakati ati owo yi oro yin e fi bo wa
2: amen
0: oro yin e ti e fi tunle aye wa tun
2: amen
0: oro yin e je ko salaba pade ibi ti bata tin ta wa lese
2: amen
0: ni oruko Jesu e bu ororo si
2: amen
0: ororo olore ororo ayo e je ko sokale
2: amen
0: ba se gbonu iwasun oro Olorun lo tabara ni ti esu gbowole taye gbowole orwo na ko ro sibe
2: amen
0: ni oruko Jesu gba itusile
2: amen
0: ni oruko Jesu gba imularada
2: amen
0: iwo to nwoju Olorun fun onrere na ko te lowo
2: amen
0: be lo ti ri
2: amen
0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen amen amen ni oruko Jesu
0: koko oro Olorun fun teni oni the power of mercy agbara aanu
1: agbara aanu
0: be ni o
1: Jesu
0: oro wa ninu agbara aanu aimoye eniyan ni o mo nkan ti aanu je aimoye eniyan lo mo wi pe Olorun wa je Olorun aanu sugbon won mo se ti aanu wa se ninu ile aye wa praise the Lord
2: hallelujah
0: first chronicles chapter 16 verse 34
3: all give thanks unto the Lord for his good for his mercy endure forever.
0: All give thanks unto the Lord, for the Lord is good. Oni eyin Oluwa gbogbo omo eniyan nitori pe Oluwa dara anu re si duro titi lai lai ko si nkan meji to le yiyan ni igba pada ju anu Oluwa. Anu ni Olorun fi ba Abraham pade eni t'Olorun ba ti ba pade anu lo ba onitohun pade ni eni be se n gbo wa ni oruko Jesu orun anu e o ma si
2: amen
0: ni oruko Jesu bo se n gbo mi wa ba anu pade
2: amen
0: pelu agbara anu ilu ma du fun
2: amen
0: okowo e o ma yori si rere be lo ti ri
2: amen
0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
0: amen
2: amen
0: ni oruko Jesu
1: soda anbo jade odikeji lohun
4: Olorun to tin lo ranse re woli agbaye ne prophet omoniye prince Joshua ni Port Harcourt ati kakiri awon ilu ni lagbaye lo ti ro ranse re baye si ipinle Ondo fun itusile idande iwosan ati igbala opolopo ediyan ohun la se nse gbogbo eniyan lati maa bo wa jola Jesu nile ise ranse yi Holy Ghost Liberation Christian Outreach.

orin tilude asanya gogo ide samba saworo ko ma ro keke kero bi ojo opolo imo atoye ko torun ro so kale le lori wo opapa parada o de to tori tilu ope ye mi jo da o ikire omo ewire o baraka sida eto ko gbera nle Eto toni tilu rin ni bebe ona yelenku yelenku o dori atekun dirawo san awon akonu eto toni tilu o gbaski yake ejo abala akoko lati ma da toni tilu dobale pelu faji toro won pato ketile abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le funra won toni tilu ta lo lohun lo gbeyin eto toni tilu lo tobe to bensin eyin o se je kapade atoke eto ope yemi joda ajoko tagba piroro lojojo saturday every saturday fu ipolu oja lori eto yi tabi e fe fun ni lebun lori e Ekpe number yi 0806-904-6714 Tony Tilu ti deo Sati deo se yi Nekeji ajo duro de

0: se ti bonu osu tutun yi
1: ohun ti mo fa
0: osu alayo o na ni yo je fun gbogbo wa osu idunu a ma renu wonu ogolo ninu osu tutun ta wa yi kere bebe odun 2026 o tun lo na nu ibola te bere january na awo january awo je a tun bo nu february ala iba da bo si march a tun wo na je titi a bo sinu june ada odun meji ada si meji si dogba ndogba olorun si nfi so re o fi nso wa daada osu keje lo atun ti wa bonu osu kejo bayi a dupe lowo olorun olorun oba tin so wa na yo tun ma so wa daada titi pari odun yi ijamba oni se wa gbogbo eyin ololufe eto yi

0: ire aje ti wa o ninu osu to ta wa ye opo ye mi jo da yin re ajo ko tagba pi rororo mojo ko tagba mo pi rororo ki se kin le ba sa fun se kin le ba kogbon lenu agba ni omo ya ti sa o tun ti bale zori etunu eje se bayi ka bere to ni pa pa pa mo n pada bo e ku kale na
1: gba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun telu gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo igba ija wa ija osi always guide me
3: gbogbo ni fare to

ani ti a ma gbadun ara daada lale oni atalujo ati lamba mo po wa na ni nira baji gan ogo awe eyan lati ko wa npe mi bi pe jo da lale oni awon fun lamba bi o si bi ta le le mo sugbe da ko e mo rora mo va lori mi ejo o e ma le mo lori e si mo le mo logo Mr. Joseph, who am be L.A. Lemon? Was it there, Lemon? If you're a log on TV, I'm in Bana as you want me. I come on, Lemon, be car. If you can't ever do Lemon, say, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, e wa won mu yan gana okay oye ja bere ni papapa eh ti se to ore wa kan ni o Mr. Joseph ani ore wa kan o n lo lo di ATM o fe lo gbowo o mu ATM e Oba Tibo ibi machine. Ibi to ti Tibo, o reti owo o te pin si pe pe pe pe pe pe pe. O se te si tan. Inde ki o gbe owo jade. Last card to de ni niyan. Ko si owo kankan mi lowo e mo. O gbe o je 2k don send si mi, den sare lo withdraw e. Ibi to ti withdraw, to ti te pin si. A fe kalom. Machine ba gbe ti e mu mi o ni wahala ma sele nbi leni o ni what pelu tuke to ku lowo mi machine wa tun lo gbe ti e mu mi mi bo se mu ATM machine bo se yonu okan yo ni o ni gba ti won ba de ni Monday e wa gba ATM mu yin e wa gba ATM machine yin lowo mi bo na se gbe ti e mu okan gbe lo le ni All agbara Olorun o saanu ni ati ATM ati machine o nbe nle e

onda ma sheri e ma gbe ni jejo mo so ah woli devi so mo emi nbe o dun mi agbo sa ti ku labala o o ma so lamba fun mi o ti ju fun mi ko to di pa gori eto o ni opa emi da oda o ni so mo gbe ni la se odun oka mo ni be ni o ni sugbon nde o je mo pe awon yan ti bere si se kini won tin sa iyan po lele eja bo se abala tokan iyan ko na ni abala ta lolohun yi ile ise alaros paper ti won lanfani lati ta awon party machine o da gege mo ru awon ta ko sa won party de wa te ni ba nbe emba ti gba abala yi to ti gba ohun yi ile ise alaros paper o ma ju nkan fun won papa pade ni wa ju nkan fun won sori phone won a se gbin so ti ya o nye gangan e ma gbo bayi

0: Oya ta lo wa nbe le kale. Hello.
1: Hello.
0: O ko yin bo tin pe.
1: O ko mi ni Leko.
0: Leko lati bo.
1: Lati ni kare.
0: Okay, lati kare. Ta lo lohun to gbo yen.
1: Wumi tori ola.
0: Wumi tori ola ati ta ni. Eh? Ati mi o mo. Ati mi o mo. Oni Wumi tori ola ati mi o mo. E ja wa elomin. Hello. Yes, sir. O ko yin be tin pe.
2: Anthony lati Benin ni o.
0: Anthony lati Benin?
2: Beni.
0: En to lo yen ta ni?
2: Jide Awobona ni o ati Toyin Olaniyan.
0: Eh?
2: Tosin Olaniyan.
0: Ki le pe?
2: Jide Awobona ati Tosin Olaniyan.
0: Jide Awobona
2: ati Tosin Olaniyan.
0: Ati Tosin Olaniyan.
2: Beni.
0: E pa tewo fun ra yin. Ki le po ko yin?
2: Anthony lati Benin.
0: Anthony lati Benin. O ye pe number yin.
2: Se phone number.
0: Eh.
2: 82.
0: Eh-huh.
2: 67.
0: Eh-huh. 27.
2: 67.
0: 67.

0: la wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomo debe lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawo okunrin bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma se akori lodun lulufere iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte dupa o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 091

0: wa ibo lo sare lo do koju bayi o ti gba bi nkan kan le o le lo baye e ru to gba bi le nkan wa
1: baba e je mura ki lo ba won elegbe mi to ti saju mi lo
0: won saju e o le ba won mo so o ma po gba bi nkan kan le ni to gboro gbe ni
1: ki mo gbagbe
0: o e ru to gba bi le
1: emi kan mo le ru
0: aiwo lo ni o
1: baba
0: e ru to ni rin ajo re ni
1: e wo bi yi lo ti to e ru yi lo se idiwa ti idena fun mi lodun to koja
0: iwo lo mo be
1: emi o tun le gbe ru yi lo
0: o ma gbe ni e ru to gboro gbe ni bo se nbe lodun ni yen o gboro gbe ni awon elegbe re to ni won saju re won gboro saju re nitori pe kini awon olu niru eru bayi ninu aye won ti won
1: ni emi na ti keru yi si ko seru mi
0: o le ko le ojogun ba ni eru to gboro gbe ni
1: ki ba nbe ninu eru ohun
0: o n to ye ko obere lati ye ojo ina ni to obere mu o mo to wa be ni ifaseyin amubo rere
1: ko se seti
0: olowo nu e o gboro gbe ni o
1: baba o n gbogbo te kasile yo se temi
0: ti eni
1: ani ko se temi
0: ko le bo lori
1: re aye mi si la
0: a le faye re sile se iwo gboro gbe ni eru re ni o ya wa gbe bere ko gbe bere ko gbe be
2: bayi ni oluwo wuyo
3: so says the law
2: asajade
3: toji proceed
2: eni fio sinu ogun
3: and replace him
2: ara padan
3: amen o da by thunder
2: kada
3: I am now
2: bayi ni oluwo wuyo
3: so says the law
2: eni chile kumo
3: eni shot la get
2: ara pa
3: amen to understand
2: bayi ni oluwo wuyo
3: so says the law
2: eni re ijisile ara
3: says storm to your house
2: ijipa
3: storm we kill them
2: now mo so tell
3: I prophesy
2: bayi ni oluwo wuyo
3: so says the law
2: ogun to duro ti o
3: da by thunder

0: day ye. Sayin o ya. E ma se beni ti ri ola ma da ju be. Ki won nu de jimo lo. Bo. Pa ya ni ma ko ba fun yan. Awo pa. Ba nse. On to se to nse to mo pe ijoba olodi si aye o pe si ore awon aye gan olodi si ma se nso mo ni so la to ba ye awon aye o mo omo awo se ni ba ti mo e mo o tona niyan badun de idunun ti de niyan sugbon o se le so pe kia kia kia oni ko tete yo wo o sa ko ndie Odun se ton kia kia kia odun ni ko yowo o to sa ko ndie eh
1: ko ba mi
0: e wa gbo
1: mo ke owo
0: irun ko be yen ki je keyan o ri nkan mu e je keyan o ri nkan di mu sugbon to ba ti ra wole
2: omo ba ti
0: o je po gbore o fe gbon te ijoba tawon ayo si ri gege bi nkan buru
1: so
0: ra wole toro to je pe oni loko pe yo ma mu ati ge ati mu yo mu wa ni owo orun
2: mo
0: te si waju tori e ni ko tori ola
2: ko se mo
0: ni ti ri ola ma da ju be lo.

0: 88.9 Adaba.
1: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati aileṣedede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aileṣedede tin bo ofira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pipi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike yikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omokunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri ngo ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
3: baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba erikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: baba ngana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomokunrin ninu agbo ara ninu isu ara olomokunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tetele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa kii n ṣe eyi awa kii n ṣe ọhun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ bá rí ọlọmọbìnrin ní ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ
4: kan sí mi ní ilé iṣẹ wa tó wà ní ifelodu street off continental street akure
3: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 081
0: 064 12 27 77.
6: Keep it locked on Adaba FM.